0: Alo, bon dia.
1: Bon dia, Hadi Rabi.
0: Salama kai hali.
1: Inno no shaka.
0: Salama ta korami.
1: Ntina almirante wa onaita.
0: Tiwa wiwo.
1: Onaita o penitenciario gate la va, o kapena va ento, o mula pua muna po la va.
0: Ah, oroko sawa sawa.
1: Ah, manche vie na yo sulusulunno.
0: Ah. Ntonita ni wonaita.
1: Aro.
0: Ah, vanshava metelwa waniwo.
1: Metelwa ka vanshava mikin roha sa manera onamie pe vale.
0: Manera henala.
1: Ki konshe vinyo ka kin roho otumihau ki
0: kege. Ah, evinyu.
1: Aro.
0: Yamihali ikokotola.
1: Yamihali maisha.
0: Ah, navinti.
1: Navintinku.
0: Ah, muhimi akavi.
1: 150.
0: 150 na 25 tani.
1: Na hata na 5, 250 na 5.
0: Ah, nto pelaka yo tani yo.
1: Mi 250.
0: Ah, yo te lo holo.
1: Eh.
0: Anamiwa.
1: Na hata.
0: Erota ka shiriwa.
1: Yo shuntarwa.
0: Mashiwa wawa.
1: Tiyo wawa.
0: Isalamu na bahani.
1: Kinaba hama moji ya rapia patista na mwaraga. Anakula sina na Elisabeti. Kini yu rapia kira.
0: Kini yu wapo roke tu.
1: Na hati yu waka, eureli yu. Miwa, na alu kutora kato ni.
0: Kiyashkurele.
1: Miwa kukisa.
0: Kota pela.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nsamata kwa Ramula.
1: Imiita ni wa Carlos Augusto Okorani wana malipo.
0: Carlos Augusto.
1: Ah, Saraga.
0: Ah, ndrena papa moha.
1: Ai mai. Ah, ni sikula kali kari kuera amulu paliaga, kusema ya kala mulu paliaga, haikai.
0: Ayo. Ikai wani wanto. Banshava. Ayo. Banshava meto lo wani waneta matashani va.
1: Banshava kira na mutago kira shapa kugu kama kuli gusu mwale.
0: Ah.
1: Ah, gasa kira tayo kira shawa na malipo.
0: Ayo. Wara mutu kumani yo wala vula siwa wala nro kala yo wape wape iwa yoje yoji wa.
1: Yoji wa kwenye fal dare mashi mutu kumani yo ulu hiruwa masu wane la sapahi.
0: Ayo. Ampom petuku sa pipilia.
1: Oh, kung faltaron ko sa pipilia, pasi sinis mo sa mga porokali herena.
0: Kaya atong pelo petuku sa hoye.
1: Lape?
0: Atong pelo petuku sa pipilia.
1: Nari. Hehehe. Herena pahe porokili ala masu para manero pentana.
0: Ah.
1: Kung gresya.
0: Ah, ele gresya katolika.
1: Sembelia di Deus.
0: Ah, sembelia di Deus.
1: Ah.
0: Alpha Omega.
1: Nari. Sempeli ya pasi. Evangelika.
0: Evangelika. Isalamu nama hani wa?
1: Isalamu kina hapa jiramu harakil. Da Fernando, karo elega mama ki andre. Shibye, da shuwa kina hapa hapa. No, kopele wa karo elega matiaga, Lucy Armando. Kitikeke wakani kireke emele ke watokoni wa hapa hapa shuwa u. Na umu harailizira taniele. Ama urisi wawo. Kawe kila na vivi altura. Abikina, kawe kilega maano Cipriano, maano kopele waluvera, kawe kilega wabuwa kamara nchara kone iyawe, kawe kilega amparuela, shosea, kumunku, inishi, ashmi, na apata ni waka baba katamanya kafaita, ajimoro, asaiti, ashowaki, ama aurisiu, Nelson kunyatu waka, nidhiwa ama harakondrua alumeita, na atu kineta na kukeresha otene, Elia shinamu harawe, Alfredo namu harawe, Elpertino namu harawe, na mashogo otene ala neta na kukeresha mosa kindawe kilela, uera maso rofele kukoholo, niki male la wawo.
0: Kiasko ila mulupaliaka Carlos Augusto?
1: Masi kapela kawaka mwarakala la ule wakini.
0: Karumpe hii?
1: Nara, nimi wawo.
0: Ah, yana ke telefonu.
2: Almanu.
0: Salama kai hali mana?
2: Salama, wani uo.
0: Wani kuhia salama, orai tunabakambakani. Vanisha wanroo kama kului uo?
2: Ata, kimroo matra kwa sasa sarinya kwa hande wakane.
0: Nto anroo ashite makanroo wa? Anroo lopana tu?
2: Ata, kenda nakora ni kata makamu, tumokuwara yasa kumwara weta para uo.
0: Nto to aroo kwa matra?
2: Mwira?
0: Aroo kato matra?
2: Ah, matra kenda para sinchena kata para wakane. Kwa kiruwa.
0: Entar apa biasa kata anu kereshanu?
2: Aku nak responsori kalau apa.

0: no thema ka sa wote pa wa ku veya
1: dijane ver ta na ku chara tu ka ham kina olela ta nan kala shintra vamos a vanli bararo burwa seke yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo verso shintra
2: Kai, eu cam tonca que gente aperta. Sai.
3: Hai, nem muda da que faram que quase assim, tchan wanyaka. Tiva nina nova, que nem chana curta pra chai curu. Niota pra waku veia.
4: Mirenta corrio. Mucalane yanga sosila ni murelo so koyani mucalo ote liwa murima. Osiyo wanchene, okala wanchene, ni mpento wa wata.
5: My supper, my feeder.
6: Itanto mo.
5: My feeder, my supper, my feeder.
7: Umbudi wakutomengeli kwa Mosambiki. Ilinkuida kwa hako, limponyo malingumene, lia kumina saba. Ishikukulu shikumene shaku wimbi. Na kwatika nanga shikukulu shinje shamwano shavadioko. Momo shaku wimbi. Uvikukulu vivili vilota kutenga liutu uiku watali 25 mpaka 26 mwedi wa 9. Panjini wapapemba. Ilipangani yange mpakulota kulieva. Unapata kigulila dimu de kubilingananga na ulanda wakutosha. Kuvina vinanga, malodia. Uvyakulia veshe kwetu na vinje vyambone pamu na valanda vakigwinika. Iname ishumana imo ikalivalivika. Mwitali 25. Ishikukulu shaku wimbi, ishilota kutenga liutu kupemba shopping. Mwitali 26, shikukulu shavadioko, kuingandi ya ulanda na mavalelo. Tali 27, uwiko wa utalii mshilambu uti shapai, kuimanga ya kuwimbi. Nantipu. Kuna na wangavya kalilo wedi kompyuta, kunganyanga mavalelo na utalii wa mushu. Uwanela kukabu delegado.

0: no thi maka sa wo te pa wa ku ve ya
1: jine ver ta na ku cha ta ku ham ke na ole la ta nan ka la shin tra vamos a vanli bararo buru se ke yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ver lo shin tra
2: kai yo kam ton ka kishin ta perta sai sai sai sai
3: haye ni mura da ka faran ku ko hasin chan wan yaka divani na nova kini shana ku hatta ba sai kuru ni watta pa wa ku ya
4: we renta ka hiyo kalana yana so sirani murela so ko yani mukalo watta liwa murima Osiro vanchene, okala vanchene, nimpento.

0: Ani kopi re. Ani kopi re.
1: We wa hiki itana ni hikuwa ni hiku ni umurima honu na wakala mpurona.
0: Oh,
1: yeah. Ewore yote, aniko miki hitu weke witani wa. Ma hiku mwote, aniko opiri, aniko opiri.
0: Aniko opiri. Aniko opiri.
1: He, ni.
0: Miko osuwe lowi uhawa we onipanyeva. Diva munya huwanyo, muna nyonywa. Mashimika itriwi nivahane miruku.
1: Miruku hei na kena ukevai. Mutiana, mutiana wakala ni miruku.
0: Oye, mwere murimoje, wakani, wakani.
1: Ya, mutiana kivahe miruku, mimi mulopa na kivahe.
0: Oye, maishikolela ni maheno wo, muna monorera.
1: Mahe, ninka kideli, mahe.
0: Manna mchekula.
1: No chekula.
0: Kirokila, tikiju.
1: Meshe tuwe mohako olele ya petimpina. Yele ui mahiku mote, nani kobiri? Ani ko mi ko vela ma ko ben pelo menu ki ni ko mo ho ki ta ni ki chuwe
0: apa le ki kere papa
1: we ki papa ni ha ma ko because I meant la tane nan ki da wori ko we re ko wi nyamo
0: anon to ku pele ndaka
1: e ya
0: ya ri mi motula ni ke le ne wa mpu heri wa iwe ni I Varelela nula ni mveke la toshi mili. Kowera ne yao wii ni vukule mahosho vateva.
1: Vateva, realmente, ni musula hula anavoreiwa. Kinona wii, para wii ni yeo hakoni, oweha mutumba ni muu mkane tu.
0: Ay, kande ya oworu, anavoreiwa. Apuna ole, mkwele ya oja. Chumpi haa, oja. So tene sinandilipelela he anonto ni musuru kwene yo ni yako hakoni ntumelaka yoja nari yolo unavoreiwa eleti abala ne miyanga nasuwela nari ni nchima kelo hakoni uvigi nere hae
1: ni holi he oja mejiniwe he ekwerere porque ekwerere detu ehonle va musuru kula noli ha wadoji mili moto lana unyana mpuheriwa yowiheni ye nekale ona we meshera yarwe nerwa pinyora ha ve kunya nerwa pinyora kwakini ve makuwane nerwa yeni mutu wa kusha etweya wela kwa mkwa overedele ele ko li he doji mili kereke wana mpuherina halo kota
0: ke koja divanto kenra kawi mkushe motula echuki nona kanra huno ba motiola
1: porque para tu mija ya
0: con guerranía
1: sí nahalo halela yo
0: ya mutiola
1: porque para tu mija ya
0: con guerranía
1: sí nahalo halela yo
0: ya murohi woiwo ala na mwe merera ni mwe rokiro khala nere cha kuwani go vala vela
1: ya yi amena lana mpuheri wale ti muthu ori rela mutumba
0: ani wale
1: mahosh
0: anonto va mwe ranyo Oh, weka tani hiku kicha. Kika, kini ni vahane ke miruku. Unatepa mahiku.
1: Kene ni kobire. Ani kobire.
0: Osimeliwa.
1: Kichue, te ura yote. Ani kobire. Ani kipo pende.
0: Oro kisare osivela.
1: Kichue heke kire tempo kineni. Na pelu menu zingutuwa koneka na mulohera mwari. Mano, mchu, okone kobe pa huo hilo hane pwete ti.
0: Ahe.

0: makwerere.
1: Ano, o buela ha wera ha, bae. O itanya ha wiha. Ae, wana piti pina nera, ei, yaka. Ano, ikwerere ala na ono kuhuha hiha o. Mwye kushaka moto ula. Mwye mwye meshera wana mpuheriwa. Nyakanyo mwumve ke lao toshi mili.
2: Miento ke kali garaje.
1: Iya, kiwe herri kapuya. Mi haine ka awelo veha.
2: Haya ke himeka.
1: Niki wile ni mavuto.
2: Ehemeka.
1: Vano, ki hakuba leno maliho lota iu tameno okupo pia.
2: Ah, arimu aro pira wera ke mishere muota.
1: Ambuye.
2: Mika hako atihe tuwa lelo.
1: Anampuheriwa. Ya hirina ekilele. Porque minka hakuba le olota etuki kugewenda kayu yere ki ha okimi anaso ki kalenso ki kaleni bokosi ki kale garage tinya mi ko hera
2: yo yera yere mi ka wela woli hani khopiri mi to kera ka ko heke wera nto ni khopiri na ni kushaya e thonye rwa wente mbona we ni kale tivi vanu yera ka wi ha mota ni kale to ka wi ha wera mi ki we me shereleke wera hani buro
1: mi ko ne wi ki kushere de vezi motola yo wi he ni ki kale wona we me shera iwo e goli he 2000 Keti hema kwere rowani uki yo hakoni aswele prisuzu wemeshara mirete to winku nemsike entown kitwa ko naka woko no kusha moto la kuluine vanoyo kahi na haluki kaviha ohi kaviha iwe suwenle
2: wa hamba romole ya reta
1: eh
2: romole ya hari yeyo ba romole ya reta
1: ya
2: mema kobriki ni mwa ba ndozi milula moto la
1: ya
2: kinovara
1: ya
2: Masiko hino undele wendo ola. Atwale mpanya kadoshi mchaka.
1: Iya. Hina mpanya doshi uyo.
2: Ya hirine mpawa vita mwota yereko hima.
1: Iya. Mpano okalano. Mishino nepa hiyo wineri meme shera. Iwe noli. Mano kaa hina halo noli ha uhe noli ha. Iene nyumu kilele.
2: Meki no woli ha kairaka. Swansini kulumalaka ya kineri la wera mwoto ula nno. O hile kelesha. Nima kubiri kini mwava.
1: No, tepo kubo.
2: Eki wuhere kiro wempane mweka kushe makubiri. Kava hero yare here yare. Mwota yere kuhia.
1: Iya.
2: Enera epanyere wa wedoshi ila yere kukiruhia. Minki nava hejuru aruwa katapira.
1: Nare, kimore liwe karara.
2: Minki nava hakatapira.
1: E kimore liwe karara.
2: Ayo.
1: Ah, purke miha eneki wile matela ni. Apu ya mpaka kina vinya uo, vinya da wani pepe, mpaka maua no. Kiwela kotela.
2: Wanova? Tuye siro kala tone ma vinti vinti rimumu bare baba ba
1: ya
2: moto le hika ishavi sawento ishavi samoto le
1: ati sinsa siriva
2: bano
1: kerwa wi kerenge kone ya konende ne makobira yana ka eneri sensen va
2: ari sensayo
1: ayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: pahe
1: miliao ye
2: eh miliao
1: ni pachere tu ekine miliao ekina 1 2 3 4 5 6 7 7 e hu 7 ito kama
2: to kana tuno po hawa baba
1: ya ikari ba uchwala ki kutende ba 7
2: ayo
1: 7 8
2: 9 10
1: 10
2: eh
1: apo ya
2: Yoba.
1: O shukuru.
2: Ngintu na munyakunyako.
1: Iyai.
2: Ngakobira ka kino hawela.
1: Ehe.
2: Edo jake yo.
1: Iyai yakuya.
2: Miko hera bangina ba hawe kunya nenelwe juri.
1: Ekiroromele.
2: Ah, yoba, ebire ke roka.
1: Ekiroromele.
2: Motola ngwere ko hala.
1: Eya.
2: Ya phanya bale.
1: Mhm.
2: Eruheke.
1: Eya.
2: Ngakobira mi motanyere ko kushapa hi.
1: Ekiroromele.
2: Oi khala thoni mahosho.
1: Apu ya kiroromele.
2: Ah, mika haru.
1: Apu ya iwo. Elapo ela ya no wa umawano. Ya ya hiwa nye yo.
2: Uka hiwe ko hele iwo yere wera thu athu naka umkopilo mthembe. Ah, iwo pa.
1: Na hari bale ka mwari ra pa hi. Apu ya
2: Dari bapa jera, wera iwa, ahiwa je ya.
1: Mesi, mesi nari, wani pepe u, sempe nini wa iyo mawa u, anampuhiru
2: wa
1: yo.
2: Iwa kani wa yeri waka, mutu wakala no 30 anu ji, ni wake leveli u. Akwarene no 30 anu ji, ni wa more ujove.
1: Na zababu ya hainene na mulu wata noko.
2: Iya, ikahima ndo, ituye mota sivirikanaya. Vahamba ngwelo kopa hapa chera, iya, hiwa nye hatan rao. Iya,
1: ya kula kupanda pwani hetu, mulu wata noko, iya. Nione kupanda pwani, wala, ya panelene imbare, o, ela panelene supuni, o, ela panelene balde, anwe.